ye, praise the Lord. Iti oti asye no ma kwa ma ni ba susa. Omu ko jine ni ni mono, o nume hu sampa. Dadi ebi cha dadi ebi, praise the Lord. O kain chichi mungkru ko si duba kuno awose. Na onyankopon ma Daniel nyapiafo no enim adoye ni mobro hunu le piafo hene no ka kire Daniel se misro if he se anya miwura ohine aweyi mo aduane no ne mo anonie no ebe humu enim se eye mobomobo esin mo tipenfo emrantia mrantiwa no de na mo ama mitri aton ebe timiti ohine enim na Daniel ka kire pia ni a ni piafo hene no esi Daniel Hanania meshe ni Asaria so no se se onkuwa ehwe osi so onkuwa hwe dedue na omma won efuomu eduane eni nsio nom na wode wetifi ahwe ye eni emrante wa wodi ahenuane no enim na se de ubehunu no oni wonkuwa ni se base ehun anye fo twetwa eti kura nsa na ohina ba ohine ba o si yare bi kan wo mo ebe sai ni pase ni ebe sai ni peti makoko wo mo jidi a Daniel mu wo nyame mo no enya asem ketua ye nche mu dumie no no o si se onku a osonku a hwe dedu se ni amedi nkan kan kire wo no o mo so o mo hwe dedu na a antumi bibi omu hu sampa ne omu kanu ye no kre. Praise the Lord. Uwu wiase a ti ohu fri bone ho de nyame hwe fri wo nchaa no no. Ini pe wu wiase nyina wa koma fam bonsam bone ni wiase ho. Menka se ni padudu onti, meni ni padudu echi enkonkoye bone. If you say se base wuto jenu mu a, wankasa obeti wo yao for yourself. Obeti ama ho, unti obi de ma no obi nso unti wo de e ma ne ho. Iti jani boni ne bata papa sene beya. Iti haye hun se Daniel, Shadrach, Meshach ni Abednego, Nebuchadnezzar woni mo. So kateni ni se mfa hon se ni ankrofwe. Ono akany se omu shwe sa ankrofwe ono se ni a omu hun isi fe si tiye ni adeno. Uke nchi mudun sun kosye dununa. O sine mranti wabanen. O nyanku poma wonguma ni nyanse nyine emu nimdiye. E ni enitiye. Na Daniel nye ni suade hunu ene daye nyine mu hunu mu oyo difo mapa odifo nyame difo na bra ohene ka se wonfa wonmra ni emra no druye no epiafo ohene no di won ba Nebuchadnezzar nim na ohene ni won kasai oh onim won na wanhu won nyine mu de wote se Daniel, Shadrach, Meshach ni Abednego na obejina ohine nim nyansa ni hunumwasem biara ohine bisa wono ohun won se oche ni akurukirefo ani pediafo ehunufo a wo na hinie nyine mu ni nyina empredu. Hallelujah. 10 times better. Uo nyame honhom omu a you are 10 times better than the pakesi owo wiase e woni nyame honhom. The spirit of God in the heart of man is something more than gold. Men ye bibi honhom kronkron no yure. Men kodi tro ma honhom kronkron no yure ho. Men fa kono boni ishe omu bra wonko ba no ho kra na ma honhom kronkron yure ho. Men ya die biara se boni men mane boni ho kra. Ma honhom kronkron no ye ni je no mfa ye bibi ishe nyame ni monyam. Ma menti amen. Sese ni ewiase ni nya sikafo pio ne nguma ni mfo pio krofo nyame honhom wohu mu omo kenyame asme betwi ama ni bonyefo asakre fri won boni ho na omanya heavy omanya nkwaje akọ heaven enu ni ade hia kesi e wo wiase sese yo ni pepie but sikash on bottom and so boni so o hadama nyame tumi fo mo nya hwe bi aso mpanifo bi aso fo mo gira property so si nyame de oyé bibia ye dai enye ye. 2 Timothy chapter 2. You ready in Yakupo asem eka kire 2 Timothy chapter 2. Okay, verse 19.
Wasi nansu nyankupu nina suwa timho pinti kwa nsanui. Radi ni mwa wayani die eni maubiara obwe radi dino enche ni humfri di entine. Wade ntia. Adiyonono wasi nefie kesi ya munisi kani jite nwa manko na emiani doti.

kronkron kasachiro nyame asofo kasachiro so wunye wadwe da se boni no ubejai na uba bewu a ehefa ena okro enipa sori de bia ni echina sofo ni edifo ni nsori mu ye penchira enhyira mu hene enhyira mu kese pa na mekenkan kire wo no wo si enhyira ne de odi ne mrato ache no na wakata ne boni nyina so nya se wo kata so ne mo moja na kata so ni ba Yesu Kristo moja no eti e ho firi boni nyina ho yenkai Matthew chapter 1 verse 21 o si na wobewu obabeni no atune din Yesu ifi se ono ene obegye ne man everyone boni mo ni pepi di bronya edi star ne de kekaka ho so munim ne ntia Yesu Kristo wi ebinu yo adwen se Yesu wi se ne ebe ebe wi nkukọ ebe toka mo no ebe ta shata de mo no ni shata kan ye yenkoda no dware no address wi bronya tade na osresre crackers bin mu nim ne tie Yesu wi me pa cho eno na Bible ka no obewu obabeni watu ni din Yesu if you say ono na obegye ni man everyone boni mo wenya boni fefri na sofo kukudam ejina popiti mutimu kase obie ni obetumi eja boni ye na safo sofo preach on o koje mu ni muntra oni muntra adi hie wo se wo ye ni so behwe se wo won kwaje mapa ebra Yesu Kristo do boni nyina chew na e toso mie no you are sanctified holy wenya akoma mutie eno na meka chew na wotwe ba ko se John Wesley wu ko ye chire no na safofo efre obi o meka nyamese mo nchire ne papa no beka akoma mutie ho asem Mfimfia ogusu preach no bia sorry me meka se nyamsem o ha committed is nyamsem no so committed is nyamsem ni say John Wesley otiase e no si yankopon eti Methodist sorry no se ne e beka scriptural holiness scriptural sanctification iti e bible mu ade a asofo pii nyahuni ni omunima ne nkwaje na ne mahu ne sa kola bi o ho na se onumo nofo ne drubre o so ja no onya ya obi hu se wo wi no fo na na ne sinyina wu te honhom ni pepi sin wu nkwaje nkwa na omunim o bible mu akoma mutie ne kronkron ye no omunim eti obi ye ni bibia osimde achensu na edasu hye na koma mu wo bewu o sinhyira na omo makoma mu ye den etie san krofo no nkwa na be hu nyankopon betumi akọ heaven we nyina wu nim wo sori ye na wo hurudwam ani age de na ani gie na wo gine firi hefa se wunim se wu ba bewu a e wo so hu se wa koma mu boni ba kokre ni ho eno ne e de ko heaven ne e to so miensa all restitutions are made ne amekan me ameken kan one of the papers other graphical times krofobio mu ko wi a bibem se esrem ho ba bi ne ko court na judge ni di asem na no ka se ne ma mu wi a ni nyina wo so mu di sha nan so mko fani nyina ba the police fo hu ye ni ne ehu nyina mko famra paper no twro the word restitution restitution restitution it's in the bible e wo bible mo e dey say wo ka kire me say wasakra na we wie obibiribi ni shirt e da social na akotene nanim se masakra mbe kenyam so makiro shirt no so opena sempa no wo hu se sa shirt no ne shewe wa di bibia she ne so nyam sempie ne wa woka ebeko nipa na komam ni mombra wo sakra ye no no akone nchen se min sakra ye no mi wi a wo shirt ma hu se de mi ye ye ne nye eto dampo ka wo se nye hwe mi di achew na wa ye nima bebre ebin mu wi a kwaje nkrofo yirimpo ejin krofo kunu omu ya sori mpenimfo obo nyuma kese e katons ni ade wa sori demo omu ni mu se osu omu ye restitution omu ye nsiesie na niema na owi aye no osade koma ni wura u be wi ame ahwe u be hu ba bia u be kro wa sori ntumu ntro bible u mame no papa ntumu ntro bible de nyame atwro no eno na wosi ehwem syllabus no aye de ko heavy eno no this is one shame now. They will be tear a software trophy on someone. Good luck to you.
kosuwa ne tie na wokan ani gusu a obehun se kake nku na wadren ko adofo nom ye kase restitution ma me bia ohuru nyamsom ho party se ne nipa pii huru nyam wokanyamsom a sofo emi ukotu testina no de sia mazo mon sakrai om boni kwan wo budie ne mami ko supermarket so okotwa de okoy no yiyi niema bia ohia ti mami na o checki no checki odan ne ho afade aba ne mami na sa afade fofraye dey ashe bag num obaye no otua ne a o checki ne first no ne de odi kan ho no de wan checki otua ka no okoy to koye kwa sorry otiwa na sofu preaching na hon kron kan chire ne se ade na udi shame a wantua ho ka no eye de a wo so ye hu bribi nti okoye na okohu enipa no a manager says says girl na wo ho ne se say na me ye na manager so thank you na otua ka unim se ne osika no osi me ba ha beto ade na me pake no ene ba kon fremu to si abontia na honkronkron e goodo o person ko heaven inti bibia wo bugugu so no dwe ho kire wo wa akoma pa na waye inti wo he na okache nse enye se wo ye kromfo onko wo sa ye otrofo you a chief and a liar senia yesu kai no si moje mu fri no no ne bonsam o wi form majisu obewia obekum no asai yesu so no de oba senia be obenya dan kwan wo nya ne mroso eti enye se oye kromfo onko usa ye otrofo we jane obonsam ti ho anu odi ni suo ene okoye na okoye se manager mi sanya babio mi babe ye insiesie ene o se insiesie na obeye no meji atum only on one condition mi fridge ma efo we adwuma mu ha nyina supermarket o moton ye mane ade na ba no waka ne wo ye nyina ni o si no problem no mu nyina bai no kan ni nyina wonim ne si ye enkrofo o mu so awiewia ne ma no da no papa no nya be $400 kan sika ho mu betiai ah ene ye Kristo som no ye insiesie free mu na tete nyamsom no de old time religion no ewom eno ne de ko heaven eti bibi biara wo ye na sase su ha aye bone aye kro no ne awudie ne ne keka ka ho nyina me o bible school soja ni bi o ye retired soldier no ye one of the students okokun obi asase manso ho etutu from the niche ho oti nyame ase ko report ne ho ma police asem no ko court o mo pim no nyame ehu no mo body ne ho ye dai eche no ya na yesuro si ebe yesa niema no so ni ampeso ti asense nye wa hoden ene nye utumi e nyankopon adom bibie ni ho a ye nyane kristosun mu a ye patapa ye urade honhom na ye se adwuma na ye na dom ene boa e mi utumi ye iti no anso benya pe no se wo pese o ye ni ye nyame be ma ho ahoden obe ma ho adom ne honhom be hye wo ma obe hye wo nkura mo utumi aye se ne ebe ye at least heaven kwa dia obe dey obetumi akro and this ana se ububu ne emagusu nyame wo mubu ne emangusu o wo ka wani gusu abon se waye mfom so kese e pa se minimu se ene mewu a edi ade na wo se meye ne wo se meye ni se bibie ye onwuno yawo ebufuo ini se medi hye makomom kura ini se medi hye makomom kura obi e minimu no a owu last year emuho baby se last year se 2 years na asema meti na kire no ne nye mede kra one ne wo fa se e wo manson obewu no no aka a kire ne se miwu a me nsima yi ase nti me friend wo fa se ne se are na wo fa yi e wo moye ne ne na osusu ni na mba bi wo se de wo ka to ho nie eno ye Kristo suma na na wo de sa kuma we ka wani gusu a na wo pe heaven akwa wo bedru ho iti ni me biara ye no yen kan hu se heavy hu hia che bibia sori ane e bo brane e hu kire e hia ye ne hwanhwa ye nya we nya we da bia nya nsuo no nya mframa home de se ne e ma me no kan e no ani hu na de waso ti asem wanu tumu kasa sori nsuo ana bo nya me sobo ma me kin kan twro se mo kire o se osofo onkan ru ho kire wa first john chapter 4 verse 20 Yesu ne kan sa asem we nti se wopa no atie no aye nti sa na se wodi di agora agro bediu first john chapter 4 verse 20 o se se obi ka se mi do onyankopon na otane ne nua
or your trophy. Na de ono ni nia uhuno no. Ebe dein ubi tumi adu nyankupa uhuno no. Na shedi ene yenyano ni nchense. De odu nyankupa no. Ono ni nianso. It is a okan chile miso ye Christo ni uko heaven. Unu ubi yaka. Unu nia yaka. Unu ubi yaka. Unu ukunu yaka. Unu oyiri yaka. Unu wasorifu ubi yaka. Ne wabe unia be bonyuma kenyamsuma kesie. Ude jemu tu. Uwumwa, udejemo straight. Mark chapter 11, Mark on sempeti duba akonche, medu onunum, se minimo se eneme uwa, edi adiene wose miye, ibini se, ubewe se ubia uye uboni bia, udebeche, fi wakuma mufache, udiboni cha, umfahwi nche wai. Mark chapter 11, 25 and 26, Mark on sempeti duba akonche, medu onunum ni edu onunsia. Na se mujina ho e bompaya, na muo bribi, etia ubia mumfa mfiri no na muegya wosro no so edi mumfum so efiri mu na se mu amfa emfiri a yesu na ikasa no muegya wosro so emfa mumfum so nya dan emfiri mu na wawu akasa okko heaven na wodi ayaka na ebufu ni yaw ewu bibie wani no bibia woda no enye papa don't harbor ill will against anyone regardless of what they do emfa ho ne omo ye bibie fi wa kuma mo fa che si yesu ntimidi a che ebra yesu christo semre mudua so when Jesus was on the cross and the people were pounding the nails into his flesh near what kind he say jafa che won father forgive them for they know not what they do ejafa che won omo ni mo ne omo ye Yesu ankasa grada emfiri suru nku won kunkuma bo ene cement bag emu bu onko mu mu spinal cord na se mi re ho pa so fo pa mi bu no pa na o jira na so de no o di enu mi gu ni personal so fo no so ignorance omu ni mu kronkro ye na o man se ni agi no omu se e bo pa ye no bi ni pa don be bro Se radi humi nye mobo. Biene ni no hu ye friend ye. Yesa ubre nyina ube bregu. Ube bregu. Ube tiwe ni wo jem. Enfa hon asori ya wote dee wisi ika utoe. Aye very serious matter. Nye nyami na ebe sisa nasem. Yene wosi ya sisa nye ni nyami asemo yepe. Nye tosu numsemi ni msemi babe wuna. E dia die ene wosemi ye. I should not have the blood of souls on my hands. Any pepi or massacre correct pa. But omun ka yesu huan se mo nchire ni pa. O massacre, omun ni yesu huan danse. E bin mo esha siye kama kama pa. Enso ene abrabomu ahunchire ni nye mamu. Omun yure fri nyam sema no omun kani nyina. Na eno yadia e hupa. Wukan Ezekiel etimi ensa. Eche mu donso ni dungo china. Masha dana miko tu Bible chire wano. Ezekiel etimi ensa. Mimpese ujidie ebe jina meso mani nyine nyamene na semo. Praise the Lord. Ezekiel chapter 3, 17 and 18. Ose, onipaba, midi wume si Israel suyu enforce tiye menu mwa semna bo omayeno koko. Emame. Omo ma uhuo. Ena umbo mwe nipano, nyamisi ompese wakre bia yura. Ndi se utu muke nyamsem wakre mutrotro mwe bia unembia, uye yema nyame. Che mudu mwache na wase, se misi obani fwase, uwo ena ube uwo. Uye weya edu uko de uwo mo. Udi tra, unibon samle kotina hel. Udade nipa, ehona ukro. Na waa mono koko. Na wan kasa nchire no anchwe obonifo ne mfiri ne kwa moni so na we nyankwa ene ono obonifo no bewu na mumuye mu de na nsu ni moja de me bisa wonsem ase achire sey yesi moja no a wan kanyam sma achire no ko hel fuma de mame you are charged with murder we didn't be any hope call heaven e jato obi fiem nipa no nyina da wo munim se jato fie no mo na wutwe mu ahoma che ohun se efie ni hye enipa no ehihye dem wo se efie ha kra metamfo ba kon ohun ti omu nyina hye na metamfo no so nyae dai ehye nka ho na wutwe mu ko ni jana hye krofo no nyina na efie jana hye wi e wutwe mu se behwe dia omi huin na nipa bum ho so omi huin metamfo no ti bika chiro se hwe ombe hwe wo no enyasem ketua enipa mpo na atemu de ba ewiase kwa na wie ye eja enumuda eba
ufie wadwuma mu bro no so nipa no kwa asore so omo sakrai omo jai boni ye obi nso an sakra no nya boni ye wontume nko heavy asore omo kono omo nim kwae ye fa so jai boni omo nim adom ro so efie yesu nche no ba sese ka ye boni chiro ye no kwafo ne tini ni se odi ye boni beche no ate ho fidi entini nyina ho asore no omo ntume nkyerekyere nipa no sa eti no anso nyame no adom ye boni kure nyame no adom omo ni mo se yesu ka kire obedwa manfo no se ko enkoye boni bio omo eno ana ye wonum dududu se me cancer because ono anka se odi for oye boni ti bere no aka kire obi se ko enkoye boni bio eti wa woni mo no adenti na won kan kire omo me sakrai na ma me papa so omo no omo nkasa asem no very good chai but aso for no nyina omo nkasa asem na no se me ka kire urebia ono wa sorry mo a nya me ka kire se just aso ono ko deeper life wa so no omo nkan kwaje se mo ho iti me bompa ye mame mame ni me papa de bia me kwa dwa ya mse urade mame papa ni me mame ngu boni mu mo mu hu ansan me born for so many years 10 to by 15 years de bia me kwa dwa ya na me bompa e be ka busume ni fama papa wu on pese me papa wu ni boni mu ntino na mo kuma se sa time no santase ye program referee ni new commerce tree ose kofa papa bra oyi chire me 3 consecutive nights e bia no na dwubia yo ni picture papa e be wu second day upa pebe u third day upa pebe u me bompa ese nyame hunum ose menka se bompa ese on trans me se obewu kofa no bra program no bi no mesakra nyame adom ye city e kofa no bai de bia me frere me papa so onko me enko pro onko uno na mafuo ena mabusia ena yie de bia na we mpa ye ko me dru ho a me kai ano afa ne bag akura press the lord ti me papa me mame ni minua me di na chi ni minua peni bako omu nyina yetena kamba yeduru ko omu nyame nko aka bonsa be yam ye kwa mu yeduru kro kro mu ko dio se hefa police ni jina ha o bie gate a friend say barrier no fa na bus bia sa no ba wagina ye o ohu se bus no ba no odwane na ka ye jina kwa mu ho nyame ne bua ne driver no swerve ya che se yinya ye tredi dim na bonsa mo mpese omu nya nkwa but no di agro ni nyame ahyehye se omu nya kwa ye by the whole day preachia one of the messages you say prepare to meet thy God dia me susu ya kura me preach na me refi e kire ansa na me ho ewia no ka che me se kwa ku me dawase so de me bai me yiri mie no me nya ne dai me yama komo asene fo hine me gunsa me nya ne dai na menu e bia wo no kwa sore fufura wo ni mo machi wo be yi a no na me se maramfo minister of food wo bi sa me tie de wate mani edi wo nyam se mo se di ni pe kwa heaven ni ade de me ni wa gro kra e ye serious matter wo ko dem na huhuro ho wo ntumi na na wo ko de gem forever wo ji say e bayira bre wa joara eti bi chirechire no se fi na kra fe na me be sum nyame me kwa makomo hine ho samre na na ku sana ne wo ho miko ka kire se fi na ekro min mun sabio so ka so mpeni ambede na pakan be ma no that is decision ofi min che brother no panama driver ko si ono ne me ma min minua no e wo kejetia ukua dan kwa ne twa ntemo ya wa da de mtia sem popo u ya me ka kire me se miko bom pa ye sa ko bom pa se ka kire me se onya dan kwa hallelujah me mame so yare obetra me chain for so many years they be assembly and preach your tech iti nyamsem odidi wie otiesa da kro me so da na me mame a wo na me si nyame ne wensu e wo so mame anya wo fufuro praise the lord iti wo nua wo mame wo ho papa ebinum nye sadie no wasakre so onye eno anse ni mame wo no otwitiri neni ase so ko james o ko hefemfa no ho moja aye wo nsama osumafo Paul si debi ompese ubie moja eye ni nsama. Kwa asumafo nyuma no ti ediono. Iti ediono. Bekai enjichemo edionsono emrenti mintu menkenke ni nina. Eye enkredie ana Paul oni efisaf asafunu edie. To ofrem penifonu nina. Nwo she asie kasachiro onse. Efi bra meba ishi ano. A menemo etna ebre no nyinae mo no media ho brasee adwene nyinaa ne nisiopi sohwe ba me so yudafo bua obu minum me som awrade na mensi de ye mfaso an mu biara so na ebia min se bia min ka min kiremo na me chikire mi kirekire mo adwem ani efie Paul passe ni anan adwuma ye siti otumu wurewura nkrofo fie no okanyamsem ani e wo nkrofo omurewura fie soso omuni poison kwa na omdi manipa
omom wo papa no omom fa nko se yanka no kure na poison be ku ni pepi di wan ko hell iti wo se na mi di yankopon fo madwen sakra ate eni awurade yesu mu gidi e ho adanse e me kire yudafo eni helafo paul no nim ye die no nko so nye ne the focus of his preaching adwen sakra adwen sakra nti se e ka ne sare na software de da bia o ka o ba adwen sakra nko paul no mu die no bi na america wai na afi hwe honhom no hye me nti me ko Jerusalem na minim die ebeto me wo ho gye se honhom kronkron di madanse enkro ni enkro mu ka se ekyere ni amane ebe ye me hwe nche madio no nsia no enti ende mi di mu adanse se me ho afiri mu nyina mo gya ho ifi se mensi bibia so se ebia min kenyan kupon tri mu ejina nyina me yeden min kire ma hro min se afiri mu mogya ho. That's the way the English puts it. Eti wo ye Kristo ni a me nya no mum be bia wo bia ka mutazi mu di Yesu ho komo se ne be nya me adom obi be nya nkwa se me ka kire se ensofo bia ofi nkrae kɔ wa na wo tena ka mu odura kwantimfi na honhom kronkron ka kire ni se sorry, jina ka no mone Kenyam sam samre Rollins brand ya twere go say no hockey no preaching. It was true Rollins che nyankopon wan kanyam sam no. Omko manim kakra bi driver na okan sitre na wawu atosti ananim. Ti krofo hu se ka no hejimi wo kwan so no mu hu se asemasi na obi kwotre ni mo e control ka no. E hwa na ye sofo no se woti na sum se papa no ko hell. Mi bisa se wu na he fa na beko. Ubeko heavy and aso beko he. So trust ne mumpai. Se unim so be wuna. Di hia ne wasi ye yo. Ye ni e fata. Ye di hia ansani ye ni e fata. Ti se boniti wabra bu mwa. Enfahon se ni esi son. Enfahon ni se ni esi toa. Yesu muje tu mohu huru ninyina. O boniti se damrama. Obe hura mna yese suchrema. E briti se nkrangwe be yese ujwemi. Wasi se mu pe na mu tie. Semna ubi dias asiso nipa. Na wan pene dia afna ene bedu na. Onya mitun fo yishra ube bre. Wasema ude amaye. Yedi eti efu inyina ashe unsa. Empire nese ube ma wuhuhu monti asye. Aduma yedi sakrati seni ena ochi bakuno. Uka ubi akuma. Asa mankesi ofreya osisofu. Chirembe bia wasoro. Okwa asoreba osisofu makwa aso. Nchire chire ohopa wana mekro. Radie bompaye senensi ube yipi. Edi asho huweni munyam. Ubi wa manie bia. Enye bonia. Nye boni nkwa na ye huwe juma. Usa ya die nso. Rade san ayare fo ya die. Omo maye mre rade she wande. Ubiye ni nida suwa san. Ope didi tia nume uwe rade. Mani nye we nida suwa. Shira unkro fo ewa semo. Yesu di muna ye bompaye. Amen.

ntietie huhu sɛm ne nipa enipa a womu nitire omo sɛm omo keka fa nyame ho ne bible ho no ebinom aka bi a kyɛo ɛsɛ omo hu sɛ ɛyɛ mfomso kɛse na omo yɛɛ hweyi no anyɛ sam mfomso no bi nyame wɔ hɔ na sɛm yɛ no kra ntwa mu da heaven wɔ hɔ hell wɔ hɔ don't hold this world too tightly men so wiase wei a etwe mɔkɔ no mu dindindin. Don't make them your idols. Bibi wo wiase sɛ ne sika ne na hunya de menye fa nye unya me wai. You cannot keep them and you must leave them. Enya de obetumi akɔso akra ewiase ne mu nie ma kosi ase da kro wotwe mu tan wo pɛ wo mpɛ obetwe mu akɔ. Sɛ me ka kyerɛ papa bi a ɔno mfa ne sika nto bank. De bia wa pe save kese e woni demu na sike bi obenye bia ho na odi go na save no safo ade be bia onem bi ekuta no okoda ikura no osoria ikura ukujari adwae mpo ekuta no ifise abusuafo no nyina enim se nana de wo fani sika to bank ni nyina wo demu o to bia hwese nkeda kro benya safo ade no okoyibi nsi olumai omma obia kwa. Did that crow no yari and no call hospital? To hospital hona neches a brass and say my ekro. Iti u jai safuano tumpano suna. Busienia u nim safuano. Eninia echredo. U drew hano mas no se akura for wadi eko. Akuren to me and fanko. U o chemo. If yes we be jemo. Mwa muti ti treno munyai. Ye be jemo. Mwa muti o koti power epa hunya ni dreni to me no munyai. Da kriye be chem ye be jaho. Bibia beka ha. Omo mudi nka yemfa nkwa ye edi echire yemfa nkɔ ti Paul nyame nipa nyansafo no wose yemfa hwe amawiase. It is certain e yade da ho sey kwa yemfa hwe nkɔ unti afutu we de na eche we ye ke bibia wonti ase ne kwasie obi mfa nani nkyira sori demo okwa so so onkwa sori obeti nyamsem. O ko bebi o ye be kesi kasem ni e brochira se mun kwa. On pehevi a sem biye tie. Enu di e kwa wadodo. Nanu ne mi tu kwa yin. Mi tru bebi ne mi ka enu jira na ye ko bebi ne ni pati ti wana mi ma obitra to wazi sofu menye. Mi de mi se mi ko hel. Mi si men kasa mi ye de wanye. Papa ni mo nyan fobe ma ni binu waje. Enye fine. U ko hel se. Uji se ye anansi se mwana. Uji se ye agudie. Udi ye mi preachi wia. Nasa osu u ko hel la. Fa onse ko she jem. Gas kuka u die o be 5 minutes. Se wa enye wia. Udi ye trasu na ko. Nasa odu nse she jem 5 minutes. Na be ye wii unti mi fan she mudi ye ti asma ye kano. Enye agudie. Enye agudie. Enye ni prisem pa. So ko de jem forever. The same is true of all the believers' trials. Uye ojidi ni wasakra wajwe. Oti ase ewo treni ni kron kron ye mkwa jie mapamu. Na amanie fi benkum ni fani mu ni echiresuro ni form. Why are you confused? Uhuni ya unye se unkwa asura ya nase unya onto ubaibo nchini ya nadebi yeti sedi ejobu ye yeno. Jobu amanie pito no benkum ni fasro ni forma we bo amanie emuanu nyina ewu ye kunkun omo ye kunwa owie ose mi de deja ne frime na yemba de jana mde bekro yankopon na de ma mi nyame afa eni munyam kan din so na enye nyame na afa na ye bonsam na afa wantu ni bible antwene da oka ko nyame ho osisi mi hu se yankopon de sika to memene mu mposu otwa ono anu mekoso agina die fisi ono no okum no sama nkwa praise the lord mi mama mi papa mi nua barima dia mane na wo famu a ama wo ba mo bua wo gidie ya sa paju ani hwesro wai ojuntufo no ne kan wo se mi mama ni so mi kire mi po ehi na mi mu afri beba me mu afra safo yehoa wo sro ni asaf se yofo eni akonedi ho ne ni kwaku bonsam ho eni bebia ewo nyame ho praise the lord ti mu amudi dia busu huhuo asofo a so call asofo makofa busu mabesi ho a omudada mo no munya o makiri dia na momra yesu nchei praise the lord ko bebia wo beti nyame asem ebetumi asesan edi nyame sro be hyew mu ebeboa mu agai bone ewrade mi di wose mesie makoma mu ne manya bone ntia wo enu ni ade wo so hwe akira kwan bibi biara ko su yase ebetwe mu akonyame o ntwe mu da. Boni betwe mu akọ training twemu da
besi awudi sem ne atimode sem nyina betwem akọ kronkron ne tren ne abrabopa entwa muda ebe

0: obekono na chese nyade ya obetumi ejina okra hwe me come on huntasem yinyina ye na wai na yinyina be sachira we shall be changed in terms of pofremu to trobentu edi echire no shemo obeshen to trobentu na wufo no nyane se one proda wati omo mu be 100 years 200 years ombe nyane te se nipa omo proda na yendie ebesachira hallelujah.
1: Amen.
0: And this is scripture and the scripture cannot be broken. We need Bible. Nya de obubu mebe ye. Menyi ne ntumi sesa hu. You better believe it. I was say wo gidie se ne be yankopon adom da no be nya otredidi mu. Iti okra ne honhun be be rani pedue no mu. Besakra. Ni urade betna oda. Praise the Lord. Se base okra ne honhun no e rani pedue no mu. Okwe radie name, praise the Lord. Na ho na ojidini ko heaven. Oh ho. Isi waba osayako. Ni kra ni ni hum eko heaven. Na we sorry dan sene medin kaya kano. Obe sorry. Na oni eradi. Ako ako trana se okwe radie name. Iti ushe sa adia yekin kaini niya ABC uwu yasi. Asubi ojidini adie pa na wasoye. What should be the goal for his living? The butter also the thing we are saying. A dear dear partner was in the corn door, then the new brehon casino or two hun a mon, two hun rica, no son hun dies and a bear will be your harco, any heavy. The umpire was so bonny, debian say ready, think a mina heavy a day, a call. It will be a way of Gideon, what kind Colossians chapter 3. Verse 1. O se nye nye me yina na o se e sori transi jini jini huwa. O se enti. Se mwen nyani Kristo e nyani ya. Mwen jwife diye wosro. Diye Kristo tiye ho e wo nyanko pon fam. Nifa. Mwen yune diye wosro. Nenye diye wasa asiso. Na mwen wu. Na wadi mwen kwa ni Kristo e hunte nyanko pon mo. Na da Kristo awoni ye mkwa beyi ni huwe diye no. Eno na obeyi monso ni nwe die eni monyamu, praise the Lord. Ajidi fo miye hene, sorry ya omu june heaven hon. Omu bo heaven hon komo. Nuhumu itu anamonfa heaven hon. Kwesede anu waka heaven, opongwa enu anono. Ibinu mu die ya afi. So stela omu pe heaven yako. Ramfu, untu minko heaven zao. Se upe wakwa, jisa odi wakuma etna ho. Jisa odi wajune etna ho. Babu maete ya seo, Matthew chapter 6 verse 19, Matthew nsempetini siyafinche mudu mkron, wase, mwishishe japadia sasiso, fankwa nyebwane na chenseno, na elifububu kuluya, na mwishishe japadia wahifa, osuro heaven, fankwa nyebwane na chenseno, na elifububu kuluya, na fankwa wajapadia wane, hono wakuma nsu yede, ewo. Bi o scans for two collection kura nani abre nani bofu iti oti aso musa di bibie nim dia oso mu fa mo asore so no ati o nim so nka ho onu nim so nka because na kuma ni ho ti wonyi hwe fa mboa se de be nyame adwuma be koso ani nyina ne aye kane se Bibi wasa si subia bitwe mwako. Heaven tremuda. Praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: Iti Peter maye futubi. Second Peter chapter 3. 11 to 14. Second Peter chapter 3. 11 to 14. Peter futu yode maye eye futu papa. Ewa seye di bo ya sene. Bo ya bosu mne di tu ya kumamu. Ukain. Peter nguma edi etosu mienu na timi ensa mikefri nchemu iduno osi na iradi danu beba sedi ya uwifoba. Imuna osu di kukrubetwe mwakro na iwe mfiti asidi ebeshi ase na asasini mwenye na ebeshi. Enye maa esore ya nupetututu etu humrika sikape, edampe, kape, asasipe, ejumape, eirepe, ekunupe. Bibia, tu duo na mpu nimse wa sore anopa upe, jini ni achire sura denya miyansi sewa maadi achino. Yini pe denya ni tumuti yenyo. ubi die okwa eternity heavy anase he na wo de nyame wa dom no atiasi wonye nwi so won sakra mpo abetumi asakra wontumi nkase nyame mi da wase se me die oma de achime ubi suso nia odwen hu nyina aya asase so nye manko a onkai bible onkwa sori onye hwe epesika wo se nyamse nyamse so for you na fa trat no to baby me ni adaje kra me beking cancer dia no o mo bi trat no wa huja ne sa fa o mo so manya de pa bi ye wa yira u ko wu o mo u ba be wu wa nko heaven a wo ko he na suban a wetimi wu abere no akọ heaven obi a wa punya me obetumi akọ heaven am na ye Jeremiah ne kai etin otwinche mo nkro o si yankopo asem na wa poi nyansa ben na wo na woni na Musa no ani se fifire na wotie na mabre me ko adwuma ne ade wo ye bregu o wo se see there's no hope for you, there's no heaven for you, e jim na wo ko straight eti Peter si twin break no won kire wade wo se wada je wo sika na wo mbra wo wa asase so no ne wo se ode hwehwe if you say ni ma wo do wira hye mo no ni nyina be gya wo ijebe shini na waumu ubeko na onyema iti ya usa uti ya siye ukai chemudu mienu na wasi enti se yenu mnjina ebese ya nipabene sese muye wabrabo kronkroni nyamsumu pomo praise the Lord Bible ken nyamsumpa neche se nyamsumu boni nsu yede ewo ho nyamsumu enyina Yesu so nyamesumu eni Bible mu nyamesumu enyina trene so Tina Yesu se dano ni pepi beba mincha be kan chem se urade enfa odin shenkom enfa odin tutu ahonhon mone enfa odin ya ho odin epi wo se mepae mu aka kire won se mo firi me so nko mo amoye de ntene mi hwe mo sumu no there was no righteousness as foundation Jesus was not there Tina Paul kan chire se yentu e fa pem wo hefa obotai no so fa pem fofro de obi ntume nto ka Kristo ho iti fo ujidie ni wo sompa no fo si Kristo so se na ebe ya wo kan wani gusu abenye bebi afa and this are not say wo trans se ni a wo ti ho ya wo ye ya e ba se wo wo ba mi suma wo pa pa pa pa pa pa pa pa pa nyame a wo yini ni no be shia no e ja na wo si ni ho no wo be pie mu afi wa ka se e se se na tie ye mpese wo kodru ansa no wa ka sa na ye kire kire wo no nti Peter se e wo se ye hwehwe nyamsom papa ekiri kwan ya misuro abrabo pa kronkron ye enyam sompa nya ayira won sori pimo asofu otumu jina kase ni padio ye de ontumi njai boni kronkron ye nso ne de ko heaven ontumi nya boni akwan be na befa so awokro nje so no aso manyina mu kujim say piti ya reho sempa ni nyame mesi sana sem ye ne wo se sesane ni nyame asem ye pe ndi sa kro se munyina she in cry boy en koko chemudumi ensan wo se wo kan idumie no no se se mo twen na mo manyankopon da no baye ntem enumu no osoro besu oja sei ni wiemu mfiti asede anane ahye na se de ne boshe tie no ye twen osoro foforo ni asase foforo atrene etimu praise the Lord ti wo bo bra trene wo ha wo de trene no ko heaven ye se wo duro ha na nyame achi watu ono ahohoro wo ho da bi ahoroye bi ani bebi a wo ko heaven straight wo yesu moja te ho obia ho adwemboni hye utrimo sika mni bre bie ni utrimo ahoye bie ni ho boni bia hye umu se de ne boshe tie no ye twen osoro foforo ni asase foforo trinity mo enti adofo enam se mo twen ye ni mo nti mo moden enye mre so mo mie mo ni mo moden wo hu mo se enipa woni nkekaye ne dem asomdwe mu praise the Lord nipa woni nkekaye obi hye atade white emakuo ma mi hye na ntuma fra ne ntuma white boni duku white na okofie na ne ba wedi ngo e wonano ne nsa odi e ba beso no ma oji so ofano fano ho ana otire ne nsa tentene kira bo fra ne se won se tia me dia wa che me manfa nsa nye de kame enke kai bie ni wa obie ni wa boni enke kai wo no ho obetumi akọ heavy am na yiye se ni oba tan enfa ho se ni osi done ba no o ma ne mfa enwo meye ne white garment mo praise the Lord iti o nyankopon asem e chire yense Nyeme biara esi e kwamien hwehwe nyame kyira kwan ye e mompa yenkenkan e bible hwehwe nyamsom papa no umie mfa sa nyema ni nyina nsi nche ni ehu se se e die mri nyina ahye sa die mna se owuo ba e beja sa nyema ni nyina ho na e de nsapan akọ nyame mpɛ ne sa nti se amani bia wo famu no wo se utumi gyina ma urade se ni atetefo no ye ye no ebin mo fa jem ebinum ye desrada pai wo mu ebinum hu amane huru pi omu de fiase enyema bebre na tu oni nyina ne se no mu nim yi se oman bi o ha ye frɛ no evia omu ye de omu ko ho nti wo mamma kwan ama obunsam ensi won kwan follow peace with all men and holiness without which no man shall see the Lord se kronkron enim a ontumi hu urade mane nye ye efie eni nipa no nya asombie wo ho ontumi frɔ ho kristo ni na no fie fo ya aka na menchia wo mo se ni omo tie no uno omo ye firi a ahwie a ombe gu enim ase ni ade uno yesu hwa ne wani mu yesu mpo ba wi ase gu enim ase nti wo ye kristo ni anim gu ase de ofa na oha dama nya de wo se wo usure ni gu ase na ni ntu ne enipa nkasa wo fie usure na oku gina so de na bompa etentene cartons so no obi aka wo fie obefa he no akọ heaven muni nipa nyine ni entema sumdwe ene kronkron e no ne de ko heaven iti se wo peso kwa mami yi heaven ho fo ni kakra bi chwansa ni abompae se obi biara wo pe heaven akro babu mayeti asie se e wo so ye kronkron se ye dru heaven ho a obi ni ho a obeba betan ye ni e wo ho iti se wo fa wo temu samria Israel, Sradom, Audi Bejina kwa kusieviye. Bonsen pie ni heaven hwa, obeso yahwe, diseni oko edi trumu, eko so Adam ni Eve shwe yeno. So shwe e wuwia si ha, so shwe wa asasi su ha, so shwe wufie, so shwe wa asore mu, so shwe wejuma mu, heaven so shwe bie ni ho. Idru hwa, so shwe nina tuwecha. Undisturbed, unbroken rest. Eko jia home. Anye se yada abono nsienti. Sorry kwe juma. Yenko juma oho. Perfect freedom. Efa hudia idimu. Iwi peye. Eni ibinyan oho. Abambo sronko. Ubiye ni hwa. Ubitumye shiao. Se mabosum. Majo bag. Mayese. Eho tutuboto mfuoni ho. Eye ni jie forever. Na sey ko ha yese bi e ko bompa ya hwehwe gidie nyame ani mu ne yehuna ani mu ne ani mu yehia gidie wo ho yehuna heaven yehia gidie de bompa ya akọ heaven sese ni yehia ti jina emurade na bibiara etitew nyina to betwa ukọ ani mu nyamu krom praise the lord ubekọ ani mu nyamu krom hallelujah ti fi samre ko si bra Urade beba anase wuo beba no hwe se efia no pakosi enwumre enwumre kosi eda foforo ne ne na otwe ne bosume ne nafe abrabo kronkron ena odibetna ase nya ade a so se ni omusi shema bufu ofie no sofo meto twade mento twade oso hwe adom a obitum die gira kronkron ye ne trine mo no nya hebi akoba bia obi ano me mompa ye Radi kron kron ye dawa se. Se we si si ye bebi a ye heaven. E ni jie krom amayen. A wo di wa sem su si ye si en se ne be ye bitu ya ko sa abi ano. E bon pa ye se en se mo abe ubi biara u tiye eno a tiya si ye. O hui ni wo hui ni ye. O hui ni sabra. Bubi o wo mounye no o sakre na radi huna mo bonan fa chen wo Yesu Christo di emo. E bon pa ye se wa dumu tumi no a hondi be doso amaye ti fu yinara. Se ne beya ibitumi jina mawo se basi ewie enyume nyina wa asase so a itumi akase okompa no ya kumrika no ya wie tu jide no se ekura mu ni abawo nche no abetena didda eni ewie wo Yesu Kristo demo so bia wo hwe fidie anase uti asemu se wegya sori kwa Urade Kenya no nko na sori Ujai Bible akinkan Urade Kenya no omo magya mpae bo Urade Kenya won se ne beya betumi asiesie ho ama emre papa e wo Yesu Kristo die mo ono mo hia die biara wo nkrofo urade mpae ni so betron sa na wa yama wo o yesu die mo na ye bom pae sa funon ka amen
1: amen
0: na me ontuno bo asino ishra mo nyina
1: amen ishra

kami tum foye da wase se nenso unama dumni mobro hunu so di aba wase mho biyo. Eda wase mre kwe mo nshira wo di amayen. Empaye ni se ena obe me nshira na ye mohon mohon wo yesu diemo. Edi etifu yina ashe wonse radi se bra wonse mo ebe. Fa utumi wadom eno hon humo te chire se nebe ya etia ebe tia siye. Ihunu so ebe hunu mo. Na wamaya aduma edi beye juma ni afata ahimayenu ya dawasi wa yesu dimu na mebo mpaye. Amen. Adofu no, nsemwa ye kachirewe ya aye ubiye, pese midi adansi ya nichirewe. Emse, acheka kra, mbikenya, msemo heya na mamibi fremi. Nukache mse sofu, ya msemo ye kama, mipese meko, dipala ifu asori. Enti ikoyuhwe ne kira kwan ne meyre ekoy koto oni ne kunu ni nyina ichi na utie nyamsem no sa utia wo question no obisa ofie kura wo question no obisa enti ebra ekoy me man pen drive na pen drive na onyae no ni nano me call ni ho na minim se mame no se na ne mrekure beso amena ko enti wo tie pen drive no sa Sembi kote manansen koye asore oho obai. Oti dawenya. Eti ebra ugusu sa ufi asore bakura no de pen drive na shemu no otie. Nikunu se ah. Nise siya ina ufi asore ya bana. Unyu wa humi kakra. Misiye siye miwa mahevi. Owo kichia no otie. Oda esinasum. Laptopa oditie nikunu dia. Osu oha nikunu. Tu ono wako toni die. Ti de tintin ni titi nyina ni se onyare nyehwe na no collapse omdon kote ma general hospital amba bio na ansa na no ka kire ni kunu se omuketin se ofio no opese otofu fraud sense ho na wanye na ni kunu bi sense a nye wana oka so beto ketins na odi asense o se a ye ka heavy asma o se ketins Na similar things e kumase ye nua ba bi a wagya ne ho ama evangelism ne kronkron ye. Uni ni di nkomo na wo ka semutia sofo ana asori o ka kire se we nye kronkron ye why. Uni ni kunu o kanyam sem ba bi a uni ni kunu te ho sa de bi a wo sori a heaven ho asem ko ana wo ka. Ni kunu esi dan o mutim Ifie nenim, eho na deeper life, yeye, ankefua, yensu ye wadaye oho, nti niyameka, nmini niyameka. Ti, okachire ni se, edafu fra oyeno, omiye mkompo no, onkoshwe bebiye jume na idro, se, ah, ye ka hevi asima, o se dai. Se, base uwo se, wiasimo, ni nyamimi weni, ma uhu ni efreni hevi ya, diyebeka afa hubi ofa na nansi se. Na se, nyamibi weni ma uhu ni efreni hevi ya, ube bu asasi su niye me nyina se sumna su adye. Yo suma fu Paul kaye no. Philippians chapter 3. Flipu fu ogumano iti miensa. Ye kain efri. Ye kain efri njichemo ensono. Ose nanso. Enoma enke ye menfasono. Kristo nti mibunisa adifirie. Nensu ampara midasu mibunu me nyina adifirie. Mewura di Kristo Yesu huna. Ebro suo nunti. Niti na mifri nuwamba ninyi na. Na mibuni sesu mna suwa de. Na Kristo ayeme mfaso. Iti uwe omu kachire me mate masofu nipabe omu koho nomu ye 7. Esu. Brada no holiday no ye bompaye. Mi bompaye wiana msino. Senye mami ya huki kensi tiesi uwe.